0: Ha? Yung iba sa inyo, nagluluto pa siguro, no? Ha? Isa lang ang rason kung bakit ngayon ka pala man nagluluto. Kasi, late ka na nakamata. Yung iba sa inyo, mga sweetheart, sige. Ipagbadayin nyo na yung mga ginagawa ninyo ngayon. Yung iba sa inyo, mga nasa mga trabaho na nila, nasa mga opisina na. May buntag! Good morning! Sige, ha? Ready na para magtrabaho ba? Yung iba sa inyo, mayala lang, medyo nagme-makeup pa ng konti. Retouch muna. Abi kaka-makeup po palang. Sumakay ka lang naman ng taxi. Pagdating mo sa opisina, nag-retouch ka na kaagad. May unawaan ko kung nasa rela ka sumakay. Mga ganun tipo. Yung sumabit ka sa jeep. O di naman kaya nag-motor. Pero kung naka-taxi ka naman, Diyos ko naman, pagdating sa opisina, nag-retouch ulit. Grabe naman yan. Magandang morning po sa inyo. Siyempre ba, Jason Steele pa rin na Manly Show hanggang alas 9 ng umaga. Oy, Ma'am Christine, good morning! Maraming sinaman po, ha? Sa inyong pakikinig. All the way from Maramag, Bugindon. Brother Demsoy Robles, magandang umaga rin. Thank you so much. Ang ating text lines, bukas na bukas pa rin. Pwede kayo mag-text pa rin 0961-892-4927 o throw at 0961-892-4927. You get 7-10 minutes after 8 o'clock. Pass and prayer break here. Magbabalik pa tayo with more. Magandang umaga po sa lahat. Padayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka na sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan.

0: mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup plan?
1: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. Hey, that's Looney featuring Arthur Neri with Balay Sipan at 31 minutes Saturday, 8 o'clock. Isang magandang umaga muna kina Lita Ozarraga Fabella Aldubino. Aba? Magandang morning po sa inyo. Maraming maraming salamat sa tatang sa mga Igsoon, sa may Lumbia, sina Luz and Tony Paharon at ang Paharon family. Magandang umaga po sa inyo. Ate Fel, good morning. Labi nga sa ibang sudan, Ate Fel, oy.
2: Oh, sir.
1: Sabi nga, ano ba to? Sisig ba to? O, alam niya, anabay! At tapos may itlog pa, tapos may kal... May kalamansipa. Ay! Kung gusto mo na... Ay, naku, Ate Pel, may sakit lang po ang tinatanong. Brother Dem, Sir Robles, magandang kumaga. Thank you so much for listening. Ang mga taga Entelair, refrigeration and air conditioning. Magandang kumaga po sa inyo. Thank you so much for always listening. Si Tunay Kalugar Vlog, Mayong Buntag. Maraming salamat sa palaging pag-comment sa mga posts ko. Yan o, magbabalik na yung mga reels ko. May mga inaayos lang akong mahalagang importante. Ha? Abangan nyo yung mga matitindi mga pasabog sa Jason's Space Hard FM na page. Raptor Dog, si Analo, Vincent Ogdu. Pre, magandang umaga. Maraming salamat. Jason Steele, kumusta ang mga sulom diha? Ha? Medyo aslom pa ang Lanzones Mandiay. Okay lang po. Masarap na rin. Oo. Lalo na pag libre. Nako, walang aslom-aslom. Talagang, ano yan, ubos. Ubus-ubus yan. Kapag libre, walang problema. Ayan o. Magandang umaga sa mga taga-kamamanan kina Roxanne Mancha, Will Bangsorno, Laura Mercacala, Katie Ato, Mercy Indemans Sueto, Ninyo Isabel Bangto, Marisa Duruin, Leila Raz, Lilia Sususco, Lorna Bismanos, Merer Tismo, Samuel Mosqueda, Charo Dumalaga, ng Paramang BBQ Family, at kay Mami Marinig Gonzalez na magandang umaga. Tagang salamat sa pagpaminaw. 8:33! Ito na ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
3: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Nasa linya natin ngayon si HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning.
4: Good morning, Jason Stel. Good morning, sweethearts. Kanina galing tayong lapasan. Stopan ko lang po yung sasakyan dyan, lalo na papunta po ng Agora Market, Agora Bus Terminal. May kaluwagan pa, nakarating tayo ng Corrales Extension, maluwag, diretso tayo papunta po ng Likuan. Stopan ko lang po yan ang sasakyan yan, Jason, hanggang rating tayo ng Beles. Sa mga traffic light, sa may mga bandang traffic light, Jason, makahinto ka lang saglit. Diretso-retso mapunta po ng Rotonda. May kaluwagan pa naman ng Rotonda, Jason.
1: Ayun!
4: Kabalik tayo ulit. Papunta ng Baminta. Maluwag ang Baminta, Jason.
1: Ayos!
4: Kaya ng Carmen Market. Ganun pa rin. Yung patag natin, maluwag. Lalo na po dito sa banda po ng Bulwa Highway, Jason. Both sides, may kaluwagan pa sa ngayon.
1: May pasayaro ka ba sa oras na to?
4: Wala lagi, nangita pa.
1: Napakalungkot naman nun. Anyway, sige, ingatan ang pagmamaneho ha. At ingatan ang iyong mga pasayaro. Thank you sa iyong report, HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
4: Yan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ngayon. Heart Masada Group, Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi. Para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
3: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Para sa atin, 8:35. Oy, halos tanan online na karon. O siyempre, ang paborito sa kadaghanan, ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online kay di na mo ginahanglan og barya o wala na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay Online. Sakto payments. Safe and secure pa gamit ang GCash Login Save. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para makonfirm ang bayad. Para malikayan ang scam. Para malikayan malikayan ang failed transactions, siguruhang adunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash ina gamit ang official GCash partner merchants sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayan Center ug uban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha lang ang pirming naisulod ang GCash wallet, pinaagi sa regular nga pag-cash-in para pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free yun ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang check-out, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay Online para sa saktong payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks and fees may apply to know more. G Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash and fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
3: Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maaabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 93.7 FM का गया दियो और सीरी 93.7 FM की डॉन ए 48 minutes after 8 o'clock time check brought to you by Playtime Entertainment born for happiness. That's a Game Boy for you. Some from Kansai. Magandang umaga po na. Shout out ko lang ay sa mabilisan lang to. Lahat ng mga sweethearts sa atin mula dyan sa may Concord Public Market at Marlong RM Station. Magandang umaga. Maraming salamat. It feels good to know. Na nakikinig pa rin kayo dyan ha. Good morning! Mahaw, mahaw! Nagmukha lang ang R&D ha? Ha? Kevin Enterprises, magandang umaga din po sa inyo. Maraming salamat. Good morning! Kanina pa yan sila, kadlaon pa lang, nakikinig na talaga naman. Maghapon pa yan. Kaya may butak ha. SM kayo, kayo, kayo, mga suki natin yan. Magandang umaga! Kamusta po kayo lahat dyan? At syempre pa, huwag natin kalilimutan lahat ng mga tropa natin mula dyan sa may Novo Department Store sa may taas ng Cogon Public Market. Magandang morning! Dagang salamat sa pagpaminaw! Oy! The price is rice overload na! Bukas ang groceries naman tayo ha. Puro tagad tayo ng ating second winner, Roleta! Select! Ang aming studio matatagpuan sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Ops! Puntod! Puro tayo sa Dropbox ng Puntod. Isa lang ang kanyang address ay District 3, Puntod. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula District 3, Puntod, Maria Elena Zapanta. Maria Elena Zapanta, congratulations ka natin sa ating first winner kanina. Itong si Beng Sembrano ng Bulwa. Congratulations sa inyong dalawa. Marami pa mananalo ha sa buong maghapon. Kaya naman tutok lamang mga sweetheart. Sabay niyo ang ating The Price is Rice Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. Final break ng ating program. Standby gihapon mga sweethearts. Manatiling nakikinig. Heart.
1: 93.7. This is Heart FM. Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
2: Taga Santa Rita, Samar.
1: Kayo po ba nanay ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
1: Mm-hmm.
2: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
1: Mm-hmm.
2: Nainom ko na rin siya. Ngayon nakasagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng rice capsule.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
5: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
6: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
7: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
6: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
7: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada adlaw yun ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang silpon, aron magkabawas. Karon, paglingkod, ang sigida.
6: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
7: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
6: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music
10: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 2.7 FM kagayan di oras siri dari 3.7 FM Poginoon. Dalawang minuto bago sumabit ang alas 7 ng umaga. Magpapaalam na po ako. Maraming salamat. At abayanan si George at si Dr. Heart para sa ating Music from the Heart program, para sa ating mga paborito mga love songs. Huwag niyo kalimutan i-follow ako sa aking page, ha? Jason Space Heart FM. Maraming salamat po! My name is Jason Steele na nagsasabing, ang daling matulog, ang hirap bumangon. Ang daling mahulog, napakahirap mag-move on. Diba? Enjoy the rest of your Thursday, mga sweethearts! Padayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This Romeo is bleeding.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Sa pamamagitan ng botohan, 13 pabor kumpara sa 6 na hindi nag-ibahagi at isa ang tumutol. Binigo ng Senate Impeachment Court ang moson ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na ipagpaliban ang pagpasya sa gagamiting voting threshold para sa hatol kay Vice President Sara Duterte. Binatikos ni Cayetano ang kapangyarihan at timing ng impeachment court habang iginigiit ni Senator Judge Pia Cayetano na ang Korte Suprema at hindi ang Senado ang may poder sa usapin. Kaya ipinahayag ng dalawa na hindi sila lalakok sa botohan. Maging si Senator Judge Amy Marcos ay naglabas ng kanyang pangamba at inihayag na hindi niya inaasahang ipagtatanggol ang konstitusyon laban sa pamana ng kanyang ama. Naging emosyonal din ang pagdinig ng lumuha si Senator Judge Camille Villar na sinuportahan ng kanyang kapatid na si Senator Judge Mark Villar. Sa kabila ng mga serye ng emosyonal na apela at legal na pagprotesta mula sa kampo ng mga kaalyado ng Vice Presidente, formal pa rin itutuloy ang mayorya ng impeachment court ang opisyal na pagtatagda sa alituntunin ng botohan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay!
2: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon, 9:34. And the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Maraming nagsasabi dito, George, ang mga songs mo. Nakakaantog. Kay, good morning sa inyong lahat, ha? And this is Music from the Heart. I'd like to say hi and hello sa mga sweethearts natin. Diyan sa may kamamanan. Oh, si Mami Roxanne Matcha, oh. Sabi niya, tsara kaya mo mga sounds. Makatulog, uy. Thank you, Mami. Maing buntag, ha? Sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Diyan sa Barangay Kamamanan. And speaking of, thank you from the bottom of our hearts to Mommy Amy Balumadres, Mayor Miles and family, kay Miss Hasmin, and maraming salamat. Grabe naman. Si Mami, ang sulum diha, kamusta? Basta Mami, lamig kay ang lansones. Ayan, maraming salamat, pati rambutan. Thank you, ha? May nagbigay din kahapon, eh. Pero gusto niya manatiling anonymous. So, thank you for that. George, yung mga kasama hanggang alas 11 po ng umaga. And we're talking about pagsisisi. And sabi nga nila, nasa huli lagi ang pagsisisi. So, ang question of the heart natin, wala ka bang pinagsisisihan pagdating sa pag-ibig? Yung tipong, ay, nagsisi ako ng minahal ko to. Nagsisi ako nung... Yung mga ganun. May mga ganun bang moments? Eto, let's read some thoughts here from Mami Sonia Bacaro. Sabi niya, wala akong pinagsisihan sa pag-ibig dahil mababait ang asawa at meron kaming mga anak. Lahat lalaki, anim nang kami iniwan dahil nagkasakit. So sorry to hear about this. Noong 2016, hanggang ngayon, nandito pa rin. Nagkaisa sa tulong ng Panginoon Diyos dahil sa kabaitan na pinakita ng asawa ko sa kanyang pamilya. Ito ay isang ehemplo upang ipagpatuloy ano ang pag-ibig na tunay. May picture pa. Oh, my hugs to you, Mami Sonia Bacaro. Thank you for sharing. Ito naman si Ate Melissa Robete. Good morning, George, at sa lahat. Para sa akong husband na si Jimmy, wala na akong pinagsisihan kasi nakita ko na lahat sa kanya. Kahit matanda na siya, hindi katulad sa dati at ngayon, nanatili kaming dalawa. Nagmamahalan minsan, nag-away. Konte, lalo na pag may mga problema, kaya tanggap ko na walang sisihan sa huli. Always pray. I like that. Always pray na lang ako ni God na bigyan na lang siya ng mahabang buhay, magkasama kami. Yun lang. Maraming salamat. That's very touching. And with those thoughts, with those inyong mga opinions na shinare sa akin, I believe this song really is for you from Agot Isidro, Loving You. Ang ganda. You know, sharing the love that we have. George, wala akong pinagsisihan. Kasi, the bottom line is, minahal ko. Ikaw ba, may pinagsisihan ka ba? Ikaw. Kayo. Sige. That's our question of the heart that you can share all your greetings and shoutouts doon sa ating text lines, ha? Bilis, i-text nyo na ako. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, you can follow, like, and share. Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. We got 9:37. Hey, let's hold hands together till 11. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ready?
3: 93.7.
2: With heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
4: Happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
2: planning a special occasion or celebration, relax. Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters, buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon 10:15 second hour ng ating programang Music from the Heart. And every day I love you, it's because wala akong pinagsisihan na minahal kita. My life went better when I found you. Pero yung iba, it's the, ano yun? Oh, it's the opposite. Oh, pusit. Oh, di ba? Kayo na bahala. Magandang umaga mga sweethearts, mga kaka-tune in lang. Good morning. Are you guys having breakfast? Busy-busy, naglilinis ng bahay, silig-silhig, laba-laba. Kaya mamaya, padiunto na po, maghikay na po ta. And also, sa mga establishments that we are also in the background now. Thank you so much for keeping us in the background while you guys are also doing some work chores of yours. Ayan, let's sweeten things up. Let's chill. And together we say, every day, we heart you. Oh, namiss ko din siya. Namiss ko din si Dr. Heart. Ayan, oh. Kaya mag-alala, he'll be with us. Marilyn Gonzalez, Mami Marilyn, sa ating Facebook page. Namiss ko to. Happy morning, my sweetie G. Greet ko lang ang pinakamamahal kong H&M. Mami, makakarating. Oh, pakiplay ng song na to. I think I played that one earlier. Yes, I did. Dedicate that song to you. Yes. Love you, miss you too. Maraming salamat, mami, ha? Momwa. 9947. Sabi niya, sa karanasan ko po, makinig kayo. Meron po akong pinagsisihan kasi mahal na mahal ko po ang tao. Binigay ko ang lahat na meron ako. Kasama siya sa mga pangarap at plano ko. Pero, pinagtagpo lang po kami at di nakatadhana. Nakakapagsisisi lang po na nagmahal ka sa tamang tao pero sa maling panahon. Sabi nga ng kanta, di ba? We have the right love at the wrong time. Parallel universe, sabi nga nila. Darating man ang mga taong magpapatibok ng puso natin pero hindi talaga sila yung itiradhana para sa atin. It's because we really have to experience that to get to know the real love that is coming after us. Kaya hold ka lang, hold on ka lang. Kapit ka, ha? Oh, alam ko nagsisisi ka. Pero ipagdasal natin yan. After ng pagsisisi, it's gotta be smiles. I'm telling you. 5460. Hi, good morning, Ma'am George. Ako ay umibig ng tapat, nagmahal ng totoo. Isang pagmamahal na kung tawagin ay isang walang maliw na pag-ibig. Subalit wala akong kaalam-alam na ang kapalit sa bandang huli ay kabiguan lamang. Kaya ko magmahal, kailangan maingat upang hindi ka magsisi sa huli. Shoutout po sa May Tanogan at Langga Family sa Don Carlos Bukidnon. Thank you, Altans. Nang Kugman, gusto ko yun eh. Nagmahal ng walang maliw. Subalit walang kaalam-alam na sa huli ay kabiguan lamang. Well, we never can know really the future holds. Hindi natin alam. Akala mo ngayon, you thought that this person is the person for you, pero hindi pala. Or, yung mga taong naniniwala ba kayo doon that there's a second chance at love? Na kayo, naghiwalay kayo dati for how many years? And then now, biglang, di ba, nagsimula ulit ang apoy sa inyong dalawa. And you are the happy ending of each other. Di ba? Case to case basis, iba-iba, very unique ang pag-ibig. Hindi pare-parehas ang ating sitwasyon. But each experiences and situation, we learned something. Oo. Di ba, na-learn mong magmahal ng mas totoo at unahin din ang sarili mo. Sige, be pahagbi. Hagta. Mamaya, I'm excited to hear your thoughts ha, sa mga sweethearts ko na who would like to share their own opinion dito po sa ating question of the heart today. Wala nga ba pagsisisi? Ay, wala ka bang pinagsisihan? Ulitin ko ha, wala ka bang pinagsisihan pagdating sa pag-ibig? Yes, no, bakit? Butangig, bakit? May iba nga, oh, may picture pa. I appreciate this. Thank you. Sige, text mo ko. 0917-1579-927 after 961-8924-927. Yung Facebook page po natin, ha? Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 1019. I'll be back. Just keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng head love.
3: 93.7. This is Heart FM.
4: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: You know, I hope that we still find that excitement inside our hearts to celebrate Christmas. Ang Pasko, hindi naman pabunggahan yan eh. Diba? Nasa puso yan. How you celebrate it, how you spend it with the people you love. Diba? Sa family mo, with your friends. Bahalag walay lechon. Diba? Basta kayo nagsama-sama kayo. Yun ang tunay na diwa ng Pasko. At ang pagpapasalamat sa, of course, the reason of the season, the birthday of boss up there. Oh, diba? Birthday ni boss eh. Kaya... Let's be thankful. Let's be grateful for everything. 7528, isa sana ako sa manalo. Basta lagi nakatutok ate, si Ate Lizil Dikdikin. I'll take note of your details. Well, later I'll be giving away blessings sa antabayanan yan. 3053, yung mga sweethearts natin sa Kabanday Machine Shop sa May Taguluan. Labi na kay Jokol, Jetro, Jocil, Dodong, Mardon, Og si Yuri. Nagang salamat. Thank you for always listening. Demsoyer of Les. Good morning, Dems. Also, hi and hello kay Sir Efren Wayan at ang Wayan family. Happy, happy Thursday. Diyan sa may City Homes, Malanang Upol. Ala, ang daming thoughts dito. Inulad ako sa ating Facebook page. Oh, sabi dito ni Ate Marifel, Dikito Ahes, na-miss ko to. Sabi niya, so far, wala naman pong pagsisisi. Pero pag may times na kapabadlong si Bana o si anak na makaingungig ko, may pawala ko ng may pawala ko ng minyo. Kakapoy ba di ay ani, dili lalim. Kaya pag saputon ko, taguan ako ang remote sa TV. Ano din sila makapa-TV. Heart FM ra sila madungog. Ay, kay bisan ga TV me. Dili na ako palungon dyan ang radyo. Makabalos dayon ko kay dili sila makasabot sa ilagitan ako. Kay sama man akong radyo. Pahagat ko. Thank you. Ah. Dagang salamat, dagang salamat. Eto, I like his name. Oh, Perfecto. Perfecto Ibanez. Sabi niya, good morning po. At first, nagsisisi po ako sa lalaking pinakasalan ko kasi lasinggero. At ala, talaga. At hilig manakit, but for being 18 years married with 3 kids, pinagdasal ko husband ko. Palagi na sana magbago, and it's true. My prayers has been answered. Oh, I'm so happy for this. I'm so thankful for our Almighty One, Papa Jesus, for healing prayers. Tini, oh, make it tiny, Banyas, from Zone 10, Upper Carmen. Well, I'm so happy to hear that. Diba? May pagbabago, may pagsisisi. Pero after noon, kung may nakikitang, you know, the good outcome, the good result out of those, ang saya sa puso, ano, na nakita mo siyang naging mas mabuting tao. Alam naman natin, minahal mo nga eh, meaning mabuting tao talaga siya. Just that there are some circumstances that brought him or her sa ganyang sitwasyon. At ikaw bilang partner, all you have to do is really pray and hold on to your love. At makikita mo talaga, alam mo totoo yan, pag pinagdadasal, talagang meron at merong resulta. Maraming salamat for sharing that, ha? Tiny Ibanez of Zone 10, Carmen. Oh, sige na, ikaw din. Mag-text ka sa akin, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page for you, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City, 10:35 now. Bring you the hits from Jets after this break. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Heart FM. Nagkabata o nagkadaghan ng adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang. Go for health, go for Life with EXN. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7
7: in Yoro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
8: Where every piso gets more value.
9: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
10: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
11: Kaming mga taga-upol, Heart It Aimra ang among paborito.
12: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
9: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
10: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
11: Basta Heart It Aim, patsada o makarilita.
12: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
9: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Kagendi Oro e 93.7 Hearts FM Bukidnon. 10:48 now, and yes, I'm still here. You're still there. We're locked with each other dito po sa ating programang Music from the Heart. Ngayon Thursday, at kasama si George, ang ating topic ngayon, it talks about pagsisisi. Sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Pero, negative ba ang pagsisisi? Negative ba yun? Masama bang magsisi? Para sa akin, hindi. Kasi yung pagsisisi just means that you know nasaan ka nagkamali. At you're accepting, ay, may, yung aking mata na gano'n, nag-twinkle-twinkle sa nakikita ko ngayon. Oo, good morning, Dr. Hart. Oo, alam niyo ba, na parang, ano, yun na nga, yung pagsisisi. Nako, it plays a big part of your character. Kasi pag walang pagsisisi, meaning hindi mo pa alam kung ano yung tama sa mali. Nagsisi ka kasi alam mong, or nagsisi ka dahil mali yung nangyari. And you learn something from it. Diba? Ganun lang yung kadali. Kaya kung may taong nagsisisi, wag niyong, it does not make you less of a person. It's not a weakness. It's actually a stronghold of your character na talagang, wow, ang galing. He or she is very responsible. Talking about pagsisisi, 0478. Shout out ka nga OM Knight Martinez o sa kanilang Kapitan Chick Boy, John Ray Alarma ng Green GSM Taxi drivers Birada Biplop. Birada Biplop, gusto ko yun. 8895, good day Kahart, shout out lang ko sa Minyaw family, sa Basaya and Pantonyal family sa may Bukidnon. It's me, Anne, from Don Carlos. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ay, eto, hindi magpa-fly away to dahil eto na. Biyaya, coming your way. So the price is rise. Overload. Ala na, ready ka na. Sige, let's go. And 1, 2, 3, spin ruleta. May entry na. Ay, very good. Dapat. Sa mga walang entry, you can message us with your name, contact number, and address ha, sa ating mga text lines para magka-entry. Eto na. Oy, dito tayo napatigil ang aking ruleta sa Barangay Gusa. Barangay Gusa, binunot. At ikaw ngayon, ang kanyang address ay mula sa Purok 3, Barangay Gusa. Sweetheart, come on down. And congratulations sa Jovi Kawangon. Jovi Kawangon ng Barangay Gusa, Purok 3. Ikaw ang ating winner. Sa mga winners din kanina ni Jason Steele, Maria Eliena Zapanta ng Barangay Punto, District 3. At Beng Sembrano ng Barangay Bulwa. Kayo po yung mga winners natin. 14 days to claim your prize. At dito kami located. And dito lang ninyo makukuha ang inyong premyo. Sa 5th floor, FICO Admin Building. Dito po yan sa May Ilaya Street, Vamenta Boulevard, Carmen, katabi ng West City Central School. O yung may signage ha, ang hangad ba? Makita mo yung ano, signage ng Heart. Basta yung may blue building, o yun. Nasa 5th floor tayo, don't forget your IDs. Ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Magbabalik ako. Final set na dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

would you love today? 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:30 yung oras natin. Sweethearts, good morning! Happy, happy Thursday, everyone. And that time check was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Harvey Stone here. Samahan niyo ako, ha? And of course, sasamahan ko kayo sa anumang mga ginagawa niyo ngayon. Yung mga nasa opisina, yung mga nasa mga machine shop, yung mga nasa trabaho nila, ha? Let's enjoy our Thursday. And of course, ako lang to. Not feeling well, diba? At saka, eto, tuloy-tuloy pa rin yung pagsasama natin. Para po sa inyong mga pabati, ha, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Pasahin natin ang sarili natin, ha, kasi malapit ng mag-weekend. Bukas Friday na, gala time na naman, at saka pinaka the best, diba? Yung hindi pinaplano na lakad. Yung talaga yung matutuloy. Oo, ganun talaga, yung mga realities ng buhay. Kaya, hayaan na natin kung may nasa mood tayo bukas na gusto nyong gumala. Why not?

0: Diba? As long as you still have the money. At saka, don't worry, next week, magkakalaman na naman yung pitakan nyo at saka yung ATM nyo. Manifest nyo na lang. Anyway, happy, happy listening sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon. Diyan po sa may Upol City, City Homes, Malanang. Oh, diyan sa may housing dyan ha. Sa Uwayan family, good morning to all of you. Good morning din sa ating mga sweethearts sa may El Salvador City. Sa lahat ng mga suking-suki dyan sa Heart FM, happy, happy listening po sa inyong lahat. O, i-text nyo yung mga pangalan nyo para at least mabati namin kayo dito ha. O, kami nagagalak at masaya kami at araw-araw din kayong nakikinig dito sa Heart FM. Mayong buntag din kay Demsoy, ang ating mga sweethearts of course dyan sa may Bukidnon, Mami Elaine Gales, always kunamino sa imong programa. Maraming salamat talaga, Gales family. 11:32 na po ang oras natin. I'll be playing you back music from Sean Kingston. Sayawan muna tayo, of course, dito sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan.
3: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
4: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule, matag-adlaw o banan sa maligamgam na tubig, makatabang sa himsog na panglawas o glikay sa bisag unsang balat. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibok ang suusyo alang sa mga simsog o gluwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
5: Makabuhay!
6: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
7: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: Ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7. Hey, it's midday. Feel your heart with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.
12: Say yo, Sean Kingston.

0: 7:45 ang oras natin, sweethearts. At kayo ay nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartbeats. Siyempre dito sa Heart FM 92.7 CDO at 93.7 Heart FM Buginoy. Miley Cyrus with Flowers. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Shout out JL Flower Shop, kay Brother Junros. Araw-araw din yan, nakikinig sa atin ha. At saka batiin natin ng happy-happy listening mayung udto kay Roxanne Macha, Wilma Osorno, kay Lorimer Zacala, and of course ang ating BBQ family. And sa mga nag-lunch, happy-happy listening kay Mommy Marilyn and kay Mayor Pah... Uy, ano na pahak man niya? Nags... O, pasend ang picture ha, para tabang tagkantsaw. O, happy-happy listening din sa iyo, Mayor Miles ha. Naku, laking pahak mga pala. Happy-happy listening din kay Mommy Marilyn and of course, babati niya yung MCH Angels. Mga solid Heart FM sweethearts. Kay Doc Norma Romarate and also kay Josephine Hinares and kay Lota Alzola. Layden at Yoyong Valduesa sa may Taguanaw and also kay Lola Amy and Mayor Miles sa Kamamanan at saka yung H&M. Ako mga magagandang nilalang yung H&M. Ha. Happy happy listening po sa inyo. Demsoy, mayong unto sa inyo. Grabing sweet naman ni Demsoy. Meron pa siyang pa GIF na isend sa atin. Pwede i-convert na nito ng cash, Demsoy. O, send ko sa iyo mamaya yung details, ha? 11:47 ang oras natin, sweethearts. And of course, let's enjoy our lunch. Kasama niyo ang programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime. The game...
3: 93.7 FM. Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas ang vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
8: Heart FM's The Price is Rise Overload.
10: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
11: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Sa kabila ng umiiral na election ban, patuloy pa rin ang regular na paghahatid ng serbisyo ng local government units o LGU Cagayan de Oro alinsunod sa mga panuntunan ng Commission on Election ng COMELEC, kabilang sa mga programang ipinagpatuloy ang People's Day, Suroy-suroy sa Baryo, Suroy-suroy sa Eskwelahan, at Kuyog ta Serbisyo sa Baryo, kabilang ang People's Day at Suroy-suroy sa Baryo sa mga regular na community-based service program ng lungsod. Layunin ng mga programang ito na mailapit ang mga serbisyo sa pamahalang lungsod sa mga residente sa pamamagitan ng pagdadala ng iba't ibang serbisyo sa mga barangay at komunidad. Samantala, sinabi ni Mayor Orlando Clarix Uy na mahalaga ang pagpapatuloy ng serbisyo publiko sa kabila ng election period. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Hay nga, salamat sa pagpaabot sa atong tulumanon ni ano, sa magkita man nagkuyog ang tod og di man nun tamaugmaan. 1 hour lang gud. Makatunta sa tanang mga butang kabahin sa ato ang panglawas in syempre ang atong mga produkto unya tawad atong isgutan og manambag takaron sa tambagi ko Lady Batud.

0: Dili kagid unta ang ngamuan hi og motibo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko din hi welcome?
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Abli sa ba mga bintana og pultahan? Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kun muriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kun masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kong may mga kauban sab siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko. Dili mahimong masikot ko nila. Oh, sa kinali. Iyon ka o malang sa kanya na nakasiguro ko. Dili!
2: Siya si Sender Mayani.
0: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa ESL Makabuhay Plus.

Diba tumabot po sa kaalaman ng aking ama nang siya'y umuwi ang nangyaring kaguluhan naming dalawa ni Abon sa bahay. Pero hindi ako natakot. Sinabi ko naman ang totoong nangyari. Lagi akong nagpapakatotoo dahil ganoon po ako. Hindi ako mapagkunwari at hindi ako marunong magtahi ng kasinungalingan dahil ayokong may karmang pananagutan.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:14.
1: Ako si Laidala, barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos mindawas ang akong mata. Halos magilak ko, pusingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Na doon ako'y

0: More sa akong ulo, piktuan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom, two times a day, na ko siya nawala ang iyang pagsapit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:30.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium.

0: nakikiramdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan. Sakit na ng pandemyang nararanasan natin ngayon, dapat pasiguro ka. Palakasin ang immune system sa napakabilis na paraan ipinagkikilala.
1: Rise Plus Herbal Capsule.
0: Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinang karamdaman. Tulad ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, espirulina, moringa, buwamera, guava, rose hip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso. Pagtulong sa magpapagaling ng mga sugat. Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa. Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
1: Rise Plus Herbal Capsule.
0: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rise 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming, pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rise 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rise 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rise 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na misa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
3: Rice coffee any time of the day for a healthy family. Sunrise.
0: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanan. Halina't ating pakinggan ang programa Tagumpay.

0: Ay, saca los hogar.
1: Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
1: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide.
0: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
1: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
0: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!
3: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating walang dudun at tagumpay sa kalusugan Nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook account, Rice Brand. Wala nang patumpik-tumpik pa, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Yuhu! Hello po, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan. Naputol. Sige po mga kaibigan, tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numero.

0: Hello po sa inyong lahat, sa lahat po naman ng mga nakatutok po naman sa atin, yung mga eto na, sige. May yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nanay Banji po, so okay na po lang rice coffee.
0: Si Nanay Banji, okay. Nanay Banji, taga saan nga po kayo?
1: Dito nga po, tagkawayo, Quezon po. Sa Siso, Balayong po.
0: Okay po. Nanay Banji, ilang taon na po?
1: 57 po. Ako, Kuya Boy.
0: 57?
1: Opo.
0: Opo. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Banji?
1: Po, Kuya Boy, 5 taon na po.
0: 5 taon na?
1: Opo, matagal na po.
0: Matagal na, okay po. Nanay, sige po, ano pong may paglilingkod ni Kuya Boy sa inyo ngayon?
1: Ay, ang inaanap ko po, Kuya Boy, nagtatanong po ako, yung 25 gram, hindi pa po ako nakakabili po nun.
0: Wala po ba dyan sa Tagkawayan, sa Quezon?
1: Wala po eh. Ay, kahit po sa Kalawag ay naghanap po ako nung ako'y umuwi, galing ako Lucina, ay wala po ako makuha.
0: Tagkawayan, Quezon. Ang alam ko po, Nanay, ang alam ko po, meron na po dyan sa Tagkawayan. Kaya...
1: Ay, hindi pa po ako, Kuya Boy, nakakapunta. Kaling po ako, Lucina.
0: Doon po sa ano? Doon po sa...
1: Sa Kalawag. Makita po nun, sinasabi niya 25 in gram na...
0: 25 in 1 po, Nanay. 25 in 1. Hindi po 25 in gram. 25 in 1.
1: 25 in 1.
0: Opo.
1: Wala daw po sa kanila.
0: Saan?
1: Po agad.
0: Saan po
1: kayo? Kalawag po, Quezon. Kalawag, Quezon. Pagdaan ko po. Galing Lucina po ako.
0: Pagdaan niyo po ng Kalawag, wala din po ng ating rice coffee?
1: Wala daw po, Kuya Boy.
0: Sa
1: wala
0: ano
1: daw
0: po?
1: Tinanong niyo,
0: Hanero Pharmacy po, Nanay? Hanero Pharmacy?
1: Saka po sa Carlos po, nagtanong po ako sa KCGP. Wala na daw po eh. Lagi daw po umubos at na...
0: Nanay, doon po, Nanay, sa ano po? Nanay, sa Solid Supermart.
1: Ay, tatry ko po, Kuya Boy, pag ako'y nakakalawag.
0: Oh, Kalawag po yan, Nanay. Solid Opo. Supermart. Tsaka po, Hanero Pharmacy. Kalawag, Quezon po yan.
1: Opo, tatanong ko po, Kuya Boy, baka sakaling matikman ko na yun at nang...
0: Opo.
1: Kasi nagbili po ako sa Kalawag sa TGP po ng rice coffee yung nasa box po eh.
0: Mm-hmm. Okay po. Nakabili po kayo sa TGP?
1: Ay, tinatanong ko po yung sinasabi nyo. Ay, wala na daw po sila. Lagi daw pong ubos ang stock nila. Hindi pa daw po nakakapagpa-deliver.
0: Alin po? Yung ating 25 in 1 o yung ating 14 in 1 plus 1?
1: 25 in 1 daw po eh. Sabi po.
0: Laging nauubos. Madaling nauubos.
1: Lagi daw pong ubos.
0: Bakit kasi madaling nauubos yan? Ang sarap siguro niyan kasi kaya laging nauubos
1: siguro
0: yan.
1: Siguro po, Kuya Boy. Ha? Kaya hindi ko pa po natitayar yung interest ko matikman. Baka po sobra sarap no kaya nauubos agad.
0: Tama nga naman. Bakit laging nauubos yan? Lagi namang dinideliveran dyan ang ating mga deliveries. Bakit ang bilis
1: opo,
0: maubos? Ang sarap siguro.
1: Galing po ako, Lucina, Kuya Boy. Ay pagbaba ko ng Kalawag ay punta ko ng bayan ay wala na daw po eh.
0: Naubusan na. Opo. Diyan sa
1: Opo, lagi daw po naubos at lagi daw po maraming kumukuha ng mga ilang ba yun?
0: Oo, 25. Inuubos kasi. Nako. Sige
1: ako po ay nagbili ng 2 box na rice coffee sa Kalawag sa TGP. Talagang magtatanong ako ay wala pa daw po.
0: Opo, opo. Nang 25 in 1. 25 in 1.
1: Opo, opo.
0: Opo,
1: opo Kuya Boy.
0: Sige po. Nang 25 in 1 sa Kalawag, Kalawag, Quezon.
1: Opo.
0: Wala pa po ng 25 in 1.
1: Nauubos daw po lagi, Kuya Boy. Lagi daw po mabilis maubos kaysa doon sa nasa box.
0: Opo. Nanay, ganito po. May mga ibang butika din po dyan sa Calawag, Quezon na pwede po nating mapuntahan na pwedeng matanong. Pwede nating itanong sa iba din mga butika para malaman natin kung talagang naubusan ha o nandyan pa ba. Gawan po natin ng paraan na if ever na magkaroon kayo ng pagkakataon. Tapos kung talagang meron, wala po talaga kayong nakuha, tawagan niyo po ako muli, nanay. Sa mga susunod na araw, kapag kayo po ay nakapunta na doon, natanong ninyo kung talagang wala, eh atin po namang gagawa ng paraan nyo, nanay.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Okay po.
1: Merry Christmas, advance po.
0: Napaka-advance naman, nanay. Ng Christmas din yan.
1: Opo nga.
0: Oo nga. Tama po naman. Ah, sige po, nanay. Ay, basta.
1: September na po eh.
0: Oo nga.
1: September na po baga, Kuya Boy.
0: Oo nga, bermans na. Tama.
1: Opo, ilang, ano na lang, wala lang 100
0: araw.
1: Ano, December na.
0: December na. Merry Christmas!
1: Oo, magpapasko na.
0: Oo nga po eh.
1: Kaya po ako nag-ano po, Kuya Boy, ng rice cookie para po ako may stock, baka ako'y maubusan eh.
0: Oo nga, ganun din po yung sinasabi ng ilan. Pero sabi nga po ng ating ano management, magdo-double time, triple time daw sila ngayong Kapaskuhan. Halos yun na naman yung lagi nilang alam nyo, nanay, nalulungkot na naman sila kasi baka daw po hindi na naman nila makapiling yung kanila po namang mga mahal sa buhay pagsapit ng Pasko dahil ang inuuna nila ay tayo, yung mga consumer, yung mga umiinom ng rice coffee na hindi sila maubusan kasi nga mas marami daw yung demand ngayon daw pong papasapitin yung holiday season dahil marami po talaga ang bumibili na ng ating rice coffee at hindi lang ganitong panahon eh halos hindi na po talaga sila nauwi. Opo, opo. Anyway, gawan po natin ng paraan.
1: Opo, Kuya Boy, talaga pong binabahagi ko po yun. Pag ako'y pinadala ng mga anak ko, talagang binabahagi ko po yun sa aking buhay.
0: Oo, kaya, nanay, kasi po, yung iba kasi, dinadamihan nila yung binibiling rice coffee, lalo na ngayong holiday season. Ngayon po namang paparating na ang December, pag tumungtong na tayo ng bare months, eh napakarami na po talaga ang dinodoble, tinitriple na lang yung mga order po nila, nanay, kasi pinangre-regalo.
1: Opo. Sabi ko nga po sa anak ko ay kahit yun na lang po ang pamasko niya sa akin.
0: Oo nga po. Kasi sabi nga natin, kapag yung ating rice coffee yung inregalo mo dun sa mahal mo sa buhay, malaki yung malaki yung ibig sabihin nun kapag yung rice coffee ang ibinigay mong regalo sa yung mahal sa buhay. Ano ba yung nakatagong mensahe dun? Ang nakatagong mensahe dun, gusto ko pang makasama po kayo ng mas matagal. Kasi binibigyan mo ng rice coffee. Binibigyan mo ng rice coffee, ang ating rice coffee, pampaganda ng ating kalusugan. Maalis yung ating mga karamdaman. Kaya meron yung mensahe na tatatak sa ating mga puso. Yung sinasabi nating mas gusto ko pa po kayong makasama ng mas matagal.
1: Talagang maganda po yung rice cookie, Kuya Boy. Talagang
0: labit
1: po, 100% po sa akin.
0: Salamat po, nanay. Thank you very much po. Maraming salamat. Hayaan po ninyo, nanay, at babalitaan ko po kayo patungkol po dito sa ating 25-in-1 na malagyan dyan sa Calawag, Quezon. Dyan po sa Tangkawaya.
1: Dito, Kuya Boy, baka ako pwedeng pakitext nyo sa akin para matikma ko naman yun.
0: Opo, opo, nanay. Sa mga susunod pong araw, balitaan niyo po ako muli kung halimbawa makabisita na kayo ng Calawag at wala pa kayong nakuha ng ating rice coffee. Balitaan niyo po ako muli. Tawagan niyo po ako muli at kukulitin natin yung ating mga deliveries.
1: Opo, Kuya Boy. Salamat po.
0: Thank you, nanay. At lagi po kayong mag-iingat, ha? Mag-iingat
1: po
0: lagi.
1: Salamat po.
0: God bless. God bless po. God bless po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po. Maraming salamat.
1: Opo.
0: Mga kaibigan, tama yung sinasabi natin, pinag-uusapan natin ni nanay. Ay, napag-usapan na rin lang yung Pasko. Yun nga po, dumadami yung mga kababayan po natin na although dati naman silang umiinom na ng ating rice coffee, pero pagsasapit po talaga ng ganitong panahon, dinodoble, tinitriple po nila yung mga yung mga binibili po nilang mga produkto po natin kasi pinangre-regalo. Eh, napakagandang pangregalo po nito, mga kaibigan, sa atin po namang mga mahal sa buhay. Sabi ko nga, meron tong nakatagong mensahe. Hindi na nakatago kasi sinabi ko na. Dahil nga po doon sa, di ba, yung kapag binigyan mo ng rice coffee ang isang taong mahal mo, di ba, ang ibig lang sabihin nito, gusto pa kitang makasama ng mas matagal. Kaya binibigyan kita ng rice coffee para maging humaba pa yung buhay po ninyo. Para malayo kayo sa karamdaman, malinisan yung katawan po ninyo, maalis yung mga karamdaman po ninyo. Ganun po yung mensahe po noon. Diba? Kesa naman binigyan mo ng tsokolate, yung mahal mo, baka sabihin sa'yo, baka gusto mo na akong mamatay. Diabetic na nga ako, binigyan mo pa ako ng tsokolate. Ay, di syempre, parang iba yung ibig sabihin, no? Di ba? Pero kung, di ba, yung ating rice coffee ang ibibigay mo, mga kaibigan, sa minamahal mo, sa yung nanay, tatay, lolo't lola, ate, kuya, di ba? Kapag yun yung binigay mo na regalo, iba yung dating. Ibang iba yung dating. Kaya nga po, naiintindihan naman natin yung ating mga kababayan sa kanilang pagbili ng mas maramihan ng ating bulamang rice coffee, lahat ng ating produkto. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Dito, ito sa Tani po.
0: Saan po?
2: Sarangani.
0: Sarangani Province. From Sarangani Province. Naririnig naririnig ko lang yan kay former Senator Manny Pacquiao kapag sinasabi na, di ba? Ano pong pangalan po ninyo, nanay? Ay, naputol. Sayang. The fighting pride of the Philippines from Sarangani Province. Yun lang yun yung napapakinggan ko kapag lumalaban si former Senator Manny Pacquiao. Gustong-gusto kong, di ba, makita yung pinagmulan ng idol natin pagdating sa boxing. Di ba? The fighting pride! Let's get ready! Yeah. Kaya ganoon. Sige po, tawag po kayo mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan tayo. Dito po naman sa ating balatutunan. At hatid yan syempre ng ating po naman mga ipinagmamalaking herbal products po mga kaibigan, gawa po naman ng rice brand. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
3: Mayroon akong itatanong yung pwede po uminom ng mayroon ng ano, asma saka sakit sa baga. Ano?
0: Apo. Nanay, ano po muna? Ano po muna ang pangalan po ninyo?
3: Ay, si Delia Castillo po.
0: Delia, tama? Delia?
3: Opo.
0: Apo. Taga saan po kayo, nanay?
3: Taga San Juan Alicia Isabela po.
0: San Juan?
3: Kuya Boy.
0: San Juan Isabela po?
3: Opo, kuya.
0: Okay. Ilang taon na po kayo, nanay Delia?
3: 59 po, kuya.
0: 59, okay po. Ang tanong po ninyo sa akin, kung pwede pong uminom ng rice coffee ang may sakit sa baga at may asthma.
3: Opo, may diabetes po.
0: May diabetes din, opo. Nanay, dapat po na umiinom po kayo ng ating rice coffee. Kasi, ang ating po namang rice coffee, nanay, marami ng mga testimonya. Mga patotoo na nagpatunay ng tuloy-tuloy araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee na ibsan dahil po naman sa pag-iinom po nito. Diabetic, marami rin po tayo mga kababayan na nagpatunay sa atin na sa tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee.
3: Sana ako bibili, kuya. Sana ako bibili.
0: Taga saan po kayo? San Juan Isabela. Sa Isabela po, nanay.
3: Malayo kami sa bayan po, kuya.
0: Malayo kayo sa bayan. Wait lang po, nanay. Titingnan natin dito sa ating po namang listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Diyan po sa Isabela. Ito po yung... Nanay, pwede po nating pahinaan yung radyo para malinaw tayong magkaintindihan?
3: Opo, kuya. Opo.
0: Pwede po nating hinaan? O kaya patayin muna natin yung ating radyo? Ayun.
3: Opo, napatay na, kuya.
0: Okay po. Sa Isabela po, nanay, pwede tayong makabili po ng ating rice coffee sa Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Itiage, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo malapit dyan sa mga nabanggit ko?
3: O, dito sa Alicia po, pero mahal ng pasahe po, Kuya Boy.
0: Mas malapit po sa inyo yung Alicia.
3: Opo, Kuya, pero mahal naman yung pamasahe.
0: Magkano yung pamasahe? Medyo malayo sa inyo.
3: 250 ang Arkela po, Kuya.
0: Ay, grabe. Balikan na yun.
3: O, pwede siguro deliveran natin yung malaking tindahan dito, Kuya.
0: Ano po yung malaking tindahan po dyan sa inyo?
3: Joby Castro po, Kuya.
0: Okay, San Juan Isabela po yan sa inyo?
3: Opo, Kuya.
0: San Juan Isabela. Okay. Sige po, sasabihin po natin ito sa atin po naman mga deliveries. Para malagyan po dyan sa inyo. Ipapaabot ko po ito, babanggitin ko po ito sa atin po naman mga deliveries. Nang sa gayon, ay madalhan po dyan sa inyo sa San Juan Isabela ng atin po namang rice coffee.
3: Opo, Kuya.
0: Sa mga susunod na araw, susunod na linggo, balitaan niyo po ako, Nanay, kung meron na po dyan sa inyo. Ipagtanong-tanong po ninyo kung meron na.
3: O, yung pang high blood po, Kuya, pwede pa?
0: Yes, Nanay. Makakatulong po yung ating rice coffee. Kung meron pong iniinom na gamot galing sa doktor, ituloy lang po yun. Kung may maintenance, ano po? Patungkol po naman sa ating po namang kalusugan. Kung halimbawa nakapagpa-doktor kayo at meron pong ibinigay na maintenance yung doktor, ituloy lang po yun habang umiinom ng ating rice coffee. Wala pong magiging
3: yung pagbabawas na ko, Kuya.
0: Yes, opo, makakatulong.
3: 5 araw bago pagbabawas, Kuya.
0: Ay nako, 5 araw. Ano na po yun? Laso na po yun yung nasa loob ng inyo pong katawan yan. At dyan na po
3: ang tigas-tigas naman yung pagbawas na po yan, liliit naman.
0: Yun nga po, kasi nga po kulang kayo sa nutrisyon. Kapag ganoon po, kailangan nyo po ng rice coffee para po mailabas lahat yan. Mga basura po yan, Nanay. Yan po yung pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya po nakakaranas tayo ng iba't ibang uri ng karamdaman dahil po dyan. Kasi nai-stack na po yung basura na yon sa loob po ng ating katawan at nagiging laso na po yon. So kailangan po na uminom ng ating rice coffee at nakakatulong po ito. Nang napakalaki, base po ito sa mga testimonya ng ating mga kababayan na natulungan na po ng ating rice coffee at hanggang sa ngayon umiinom pa rin ng ating po namang rice coffee.
3: Okay, mas maganda, Kuya, yung mayroon ng yung asma, tapos sakit sa baga, maganda naman yung
0: pagkape
3: ng rice coffee.
0: Yes. Kapag dyan po sa asma, tsaka yung may problema sa baga, ganito po yung gagawin. Every time po na magtitimpla ng ating rice coffee, mag-inhale-exhale po kayo. Yung tinatawag po natin sa English na steam inhalation. Yung, di ba, kasi kapag nagtitimpla tayo, di ba, mainit yun, umuusok yun.
3: Opo, Kuya.
0: Umuusok yun. Oo. Yun po yung lalanghap-langhapin po natin. Gagawan po natin yung habang
3: sige, Kuya. Bye-bye!
0: Habang inaamoy-amoy po natin yung atin po namang yung atin po namang rice coffee. Yun po yung magiging
3: opo, Kuya.
0: So, balitaan niyo po ako, Nanay, kapag kayo po yung nakabili na, kung meron na dyan sa inyo, kung nadalhan na dyan, o kung hindi pa sa mga susunod na araw o susunod na linggo. Okay po?
3: Opo, Kuya. Huwag yung tatagalin, Kuya, ah.
0: Sasabihin po natin yung atin po naman mga deliveries para po naman malagyan po dyan sa inyo. Okay po?
3: Opo, Kuya. Bye-bye.
0: Maraming salamat po, Nanay. God bless po sa inyo.
3: Salamat po.
0: Mag-iingat po kayo. God bless. Thank you very much po. Maraming
3: gusto
0: salamat.
3: Gusto pang mabuhay ng malaking
0: matagal. Opo. Thank you po. Thank you very much, Nanay.
3: Opo, Kuya.
0: Salamat po sa inyo.
3: Sige. Salamat.
0: Si Nanay Delia gusto pang mabuhay ng matagal. Kaya po ganoon, gusto niya pong, di ba, simulan yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Anyway, mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman, tayo po'y napapakinggan. Hello po naman sa mga taga Buwak Marinduque, yung mga nagiginig po sa Buwak Marinduque. sa radyo natin Oriental Mindoro. Lahat mga nakikinig po sa Radyo Servicio 93.3 at dyan po sa DWAL, DWALFM 95.9 Batangas. Yung lahat ng mga nagiginig po sa atin sa Batangas. At Radyo Bandera, dyan po naman sa Katarman. Hello po naman sa lahat po naman sa inyo. Paalam na po ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1, masarap na healthy pa. Maraming salamat, baba, ingat, God bless. 93.7
4: Heart FM Time. It is now 8:02.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:15.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:17.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalaman na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: Heart FM Time. It is now 5:48.
1: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM का कहते हैं और सिरी 93.700 FM की डॉन वी गेट 15 मिनट्स एट 6 o'clock. Good morning everybody. Magandang umaga po. Kumusta po kayong lahat? Brand new day ngayon. Siyempre pa araw ng Biyernes, 25 na sa buwan ng Setyembre. Itama niyo mga kalendaryo ha. Mark your calendars. September 25, 2026. Ano ba yung special na araw? Ha? Appointments mo? Ready-ready ka na ba? Kumusta naman ang lahat? Siyempre sa mga bagong gising dyan. Panibagong mga blessings na naman ang sasa atin. Madaming blessings yan. Nakakalat lang yan ha, sa paligid. It's up for grabs, Katia. Pero kailangan natin kumilos. Unang hakbang, haba, maligo na, tapos magkape na. Yan yung mga morning rituals natin. Yan ay part ng pagkuha natin at pag-abot ng ating mga success. Right! Siyempre naman, my name is Jason Steele. Ngayong umagang ito, hindi lang ngayong umaga, every umaga ninyo. And we'll be together hanggang alas 9 ng morning. Ano pa nga ba? Eh, syempre naman, baka naman may load ka dyan. Pwede ba? Pwede bang humiling sa inyo? Pwede bang mag-request ako? Hangyo ko ba? Madali na, text mo na ako. 0961-8924-927, ha? Otro. That's 0961-8924-927. Press those numbers and be with me. Ako na bala sa ating tugtugan, sweetheart. 17 minutes after 6. Special break muna tayo siglet. Magbabalik tayo with more. Mayong buntag! Oy, padayo na sa magpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7. Play!

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM का गया और श्री 93.7 FM बुकी नो एन एट टाइम राइट नाउ वी गेट 31 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock दैट्स बेन एंड बेन विद पनीनी दिगन गीता यू नो ओ सांगत सांगत यार ay ano pa nga ba? Teka muna. Magandang morning sa lahat ng mga mulat na bulat na, yung mga tipong gising na gising na, yung mga tipong sige, namahaw na karon, maayong buntag. Enjoy, enjoy. Sabay pamahaw diha. Ha? Sa inyong balay. Ano yan? Pagkain na ba talaga? O pan-pan lang? So bakit pagkain din naman talaga yung pan? I mean, you know, talking about yung usual na breakfast. Kanon, sudan, mga ganun tipo, di ba? Hindi lang pan, disal. Hindi lang pan. Kung anong maklaseng pan yan. Diba, magandang morning po sa inyo lahat. Siyempre ba, you're taking your full breakfast na. Siguro may mga lakad talaga, no? Kundi yung iba naman sa inyo, talaga kailangan ng full breakfast. Kasi naman, trabaho ang haharapin. Kailangan ng energy, right? Magandang umaga po sa lahat po ng mga nagtig-ab-tig-ab na diha. Yung mga estudyante natin, anong update? May pasok yan, ha? Meron pa bang estudyante nakahiga? Siguro. Sana naman wala nang elementary students na nakahiga, ano? Kasi maaga ang klase na mga yan. Maaga ang pasok. Okay? Sige na, hatid na sa school. Alas 6:30 na eh. Okay, magandang umaga sa lahat ng mga college students naman. Mamaya-maya pa yan. Kasi usually, medyo iba't-iba na ang schedule ng kanilang pagpasok sa eskwela. Magandang morning boy. Shout out natin ng Gales family. Maraming salamat po sa napang-agang pakikinig. Wow, thank you. Talaga naman, oh. Pag narinig nila si Jason Steele, kasunod na niya ng message ng Gales family. Tatay Nicolas, magandang umaga po. Tsaka si Mami Elaine. Yan, mga ibutag mga taga-barangay 17 Burgos del Pilar. Talaga, aga gumising. Alright, pamahaw na mo diha. Aras natin, 34 down 6. Oy, guys, alam nyo ba, ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet at gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since naging estudyante ako at mahilig talaga akong kumain kaya naman favorite ko talaga ang chicken fillet na McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce o yung golden curry sauce, ay malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka eto na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet na mag-saver sulit busog meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026. On for a break. Be back with more. Stand by.
1: 93.7 FM. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Usa ka makabuhay day. Aside sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga palig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa fast-fast ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. My buhay sa EXL, makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.5.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Hey, that's Paro Paro Sam Frambini at 46 minutes Saturday, 6 o'clock. Oras sa ating sa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Hoy, good morning! Lahat na mga nasa mga tindahan na nila sa oras na ito. Yung mga nagbubukas sa mga tindahan na good morning, malamang bukas na kanina pa yun. Usually kapag kasari-sari store, kadlaon pa lang sa unang pagliwanag pa lamang ng araw o ng buntag, nagbubukas na yan sila. Diba? Kasi marami na nag-aabang, lalo na 25 na ngayon. Ibang araw pa bago magsweldo. Diba? Marami na ang tumatarget-target dyan. Uy, ni Abri na! Ni Abri na! Pwede na makapalista. Diba? Walang problema. Kasi naman, kada sweldo ay nagbabayad tayo. Diba? Walang problema yan. Magandang umaga muna. Oy, shoutout natin, ha? Solid listener natin from FDC. Shoutout sa driver sa county si Mr. MVP Jerry Beals. Drive safely and keep safe. Yan, magandang umaga. Maraming salamat, ha? Nagang salamat sa inyong pagpamina dihan na pita. Gusto yung grasya? Eto, grasya! Oras na! Para sa ating The Price is Rise Overload. Bilis mo, ah. Biblay ka ng sayo, ah. Puro tayo agad. Nabay naman ang winner. Roleta. Select. Ang aming studio, nandito po kami sa may FICO Admin Building, Bamenda Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Oy! Oy! Oy! Bulwa! Puro tayo sa mga entries ng bulwa. Yung burtang isa nakasulat ay bulwa lang. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula bulwa, Romel Bustillo. Hoy, Romel Bustillo, congratulations, ha. Nakadaog kang bugas at groceries. Pumunta ka dito para makapag-claim ka ng iyong pampremyo. Sumayin niyo, pero man natin winner sa ating The Price is Rise Overload. Ito po ay inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, babalik tayo with more. Oops! Stand by lang, mga sweethearts, ha?
1: 93.7. Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am? Ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buoan, Bitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada ano dyan ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Usa ka makabuhay day. Asay sa akong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga palig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Shot in the heart!
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
8: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Biyernes. Headline sa ating balitang nasyonal, House of Prosecution, aminado hindi kailanman naging madali ang kanilang trabaho sa impeachment trial.
9: Pagbaba umano ng voting threshold para sa conviction at pinuna ni Congressman Harold Duterte.
8: Sa balitang nasyonal pa rin, House of Prosecution, kumpiyansang malakas at may bigat ang mga iniharap na ebidensya at testigo para sa conviction ni VP Sara.
9: At headline para sa ating balitang lokal at term ng barangay officials, posibleng palawigin sa 5 taon. Preparasyon ng COMELEC maaaring maapektuhan.
8: Sa balitang lokal pa rin, pulisya ang kinundina negatibong epekto ng baga kasangkot ang aktibong puli sa Indahag shooting.
9: At dialogue sa pagitan ng traditional taxi at green GSM taxi, umaasang magbubunga ng solusyon.
8: Samantala naman, 6 na LGU sa Misamis Oriental ginawaran ng gold recognition sa Gawad Galasag Award.
9: At headline naman para sa ating balitang Bukidnon. NFA Bukidnon, payak na nagdiwang ng 54th na anibersaryo.
8: Samantala sa balitang Bukidnon pa rin, Manolo Fortich, pinakamataas ang kabuang kita sa mga bayan ng Bukidnon noong 2025.
9: At may higit 800,000 pesos na halaga ng hinina ng shabu na sa kote sa drug bypass operation sa Valencia City.
8: Sa ating balitang Mindanao, Waste to Energy Project is sinusulong sa City Council ng Davao City.
9: At dating Seleka Militia Leader, guilty sa crimes against humanity sa ICC.
8: Sa Ibayong Dagat pa rin, mahigit 175,000 katao nagkasakit dahil naman sa haze sa Indonesia.
9: At headline para sa ating balitang pampalakasan, Alas Women, nagtapos sa 9th place sa Asian Games.
8: At sa ating showbiz balita, Vilma Santos nagsalita sa pagkakahindi kasama sa bagong batch o nagsalita na sa kanyang hindi pagkakasama sa bagong batch ng National Artists.
6: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
8: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Biyernes, Setyembre 25, ngayong taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
9: Nel R. Shaga.
8: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
6: Heart FM, Balitang Nasyonal.
8: Oras natin, alas 7.23, sa nagmamadaling kumbaga, una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
6: Heart FM, Balita.
8: Aminado si House of Prosecutor Chel Jocno na hindi kailanman naging madali ang kanilang trabaho sa impeachment trial para pagtibayin ang mga aligasyong nakapaloob sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Jocno na ang pinakamalaking hamon sa prosecution ang magtayo ng bahay ng ebidensya o pagtibayin ng bawat presentasyon sa impeachment court. Para kay Jocno, mas madali ang trabaho ng defense team dahil ang tanging kampanin lamang nila ay sirain ang mga ebidensya at testimonya ng mga testigong iniharap ng prosecution sa paglilitis. Kaugnay nito, tiniyak ni Jocno na patuloy na ginagampanan ng prosecution ang kanilang tungkulin at nananatiling nakatutok ang kanilang panig sa paglalatag na maayos, matibay at mabibigat na ebidensya sa impeachment trial.
9: Samantala, tinuligsa ni Puwersa ng Pilipinong Pandagat o PPP Partyless Representative Harold Duterte ang umano'y pagbaba ng voting threshold para sa paghatol sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Duterte, 23 sa 24 na senador ang piniling ibaba ang kinakailangang iboto para sa conviction at kinalimutan na malinaw na nakasaad sa konstitusyon na kailangan ng 2/3 of votes sa lahat ng senador para sa conviction. Para sa kongresista, ang pagbabago sa threshold ay maituturing na political convenience, lalo na sa kabila ng mga kaso at isyong kinakaharap ng ilang senador. Sinabi ni Congressman Duterte na hindi ito nagkataon at malinaw na political assassination ang hakbang ng mga senator judges na gawing 2/3 ng mga lumahok sa paglilitis ang threshold vote. Umaasa naman si Duterte na mananaig ang konstitusyon laban sa politika.
8: Oras natin alas 7.25 na nagmamadaling kumaga, panghuli sa hanay ng ating Balitang Nasyonal. Hindi daw umaasa o hindi sila umaasa sa numero. Ito ay ginaid ni House Impeachment Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers. Ito ay kaugnay pa rin sa usapin ng conviction ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pahayag ng ilang senator judge na mahihirapan ang prosecution na makuha ang threshold vote kung walang sapat na ebidensya at mga testigo. Sa press conference, nagbahayag ng kumpiyansa si Barbers sa malakas at matibay ang mga ebidensya at testigong iniharap ng prosecution. Ano ba na maging desisyon ng mga senator judge sa kailangan boto para sa conviction? Nalino ni Barbers na ang voting threshold ay hindi bataya ng paglalatag ng kanilang ebidensya at mga testigo kung hindi para sa pagpapatibay ng mga aligasyong nakasaad sa 4 articles of impeachment. Aras natin, alas 7.26 na nagmamadaling umaga, inyo pong napakinggan at natunghayan ang ating Balitang Nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
6: Heart FM, Balitang Lokal.
8: Sa ating Balitang Lokal, posibleng maging batas ang panukalang magpapalawig sa termino na magkasalukuyang barangay official sa 5 taon. Iniayon naman kay Cagayan de Oro ABC President Captain Marlo Tabak. Ipinaliwanag ni Tabak na alinsunod sa konstitusyon, maaaring automatikong maging batas ang isang panukala matapos naman ang 30 araw kung hindi ito lalagdaan o ibeveto ng Pangulo. Patuloy ang magkakabisa ang panukala. Sinabi ni Tabak na maaaring maapektuhan ang kasalukuyang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para naman sa barangay elections. Maaari rin naman ang kailanganin ng ilang administratibong hakbang na bilang na ang pagtukoy sa magiging status ng mga Certificate of Candidacy o COC na naihain na ng mga kandidato.
9: Samantala, kinundina ng Cagayan de Oro City Police Office ang negatibong epekto sa publiko ng pagkakasangkot ng 2 aktibong pulis sa insidente ng pamamaril sa Barangay Indahag. Ayon kay COCPO Spokesperson Police Major Emilita Simon, hindi kumakatawan sa buong institusyon ang anumang maling aksyon na ginawa ng isang individual na pulis. Tiniyak naman ni Simon na patuloy na isinasagawa ng pamunuan ang regular na ethics training at internal oversight upang mapanatili ang disiplina, profesionalismo at integridad sa hanay ng kapulisan. Kinumpirma rin niya na nananatili sa kustodiya ng mga otoridad ang 2 pulis na sangkot sa insidente habang hinihintay ang formal na pagsasampa ng kaukulang kaso sa korte.
6: Heart FM Balita.
8: Oras natin, alas 7:27 na nagmamadaling umaga. Samantalang dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, inaasahan ng lokal na pamahalaan na magkakaroon ng magandang resulta. Ang pag-uusap naman sa pagitan ng mga operator ng traditional taxi at green GSM taxi. Isinagawa ang pag-uusap kasunod ng mga hinaing ng traditional transport operators higil sa mga hamon na kinakaharap ng kanilang sektor. Kabilang na ang patuloy na pagdami ng mga electric vehicles sa lungsod at sa buong rehiyon. Ayon sa mga taxi operator at driver, nais sila makahanap ng mga posibleng solusyon sa mga problemang nakaka-apekto sa kanilang kabuhayan at operasyon. Partikular na ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Matatandang nagsumite na rin ang petisyon ng grupo sa pambansang pamahalaan upang humingi ng suporta at mga hakbang na makatutulong sa kanilang kabuhayan at operasyon.
9: Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal, anim na local government unit o LGU mula sa Misamis Oriental ang tumanggap ng gold recognition sa Gawad Kalasag 2026 Region 10. Kinilala mga ito sa kanilang mahusay na pamamahala at pagpapatupad ng mga programa para sa disaster risk reduction and management, partikular sa mga operasyon na kanilang local disaster risk reduction and management councils and offices o LDRRMCs at LDRRMOs. Batay sa pagkilala, nalampasan ng mga LGU ang itinakdang pamantayan sa Disaster Preparedness at Risk Management. Kabilang sa mga tumanggap ng gold recognition ang Claveria, El Salvador City, Ingong City, Opol, Salay at Taguluan.
6: Heart FM Balita.
8: Oras natin, alas 7:29 na nagmamadaling umaga. Inipog na ito ngayon ang unang bahagi pa lamang ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ay sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Bayong Dagat International, kasama na rin ang sports at ang show. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
6: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro. Heart 92.7.
4: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
5: Kevin Enterprises,
4: we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
1: Oras natin, alas 7.31 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakikinig, nakatutok at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
0: Heart FM Balita.
1: Live pa rin tayong nababakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM ha? Sa Kalakhang Bukidnon. Tayo po'y loud and clear na nababakinggan via Heart FM 93.7.
0: Heart FM Balita.
1: Pag dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y loud and clear din na napapakinggan via Heart FM 92.7.
0: Heart FM Balita.
1: Sa mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan naman ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages kung saan maaari ninyo ma-follow ang ating mga Facebook pages. Narito po ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
0: Heart FM Balita.
1: Pagyari po lamang, mag-share po ng ating live na ito kung saan maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion o maging ng inyong mga pa-shoutouts at yan po'y babasahin natin sa bandang dulo o sa hulihan po ng ating balitaan.
0: Heart FM Balita.
1: Samantala, oras natin, alas 7.32 sa nagmamadaling umaga, narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
0: Heart FM Balita.
1: Payak ngunit makabuluhan ang naging pagdiriwang ng National Food Authority o NFA Bukidnon. Iti para naman sa 54 itong anibersaryo ngayong buwan ng Setyembre. Ay kay NFA Bukidnon spokesperson Glenn D. Otoy, sinadya nilang gawing simple ang mga aktibidad upang matiyag na magpapatuloy na maayos ang operasyon ng ahensya, partikular ang pagbili ng palay at pagtulong sa mga lokal na magsasaka. Ilan sa mga aktibidad na isinagawa ang banal na misa, mini Olympics para sa mga kawani at pagkilala sa mga retirado at dating empleyado ng NFA. Bahagi rin ng selebrasyon ang isang nakadagdang outreach program para sa isang napiling paaralan ng komunidad sa lalawigan kung saan mamamahagi ng libreng gagamitan at libreng pagkain.
0: Heart FM Balita.
2: Sa iwalay na balita, nanguna naman ang Manolo Fortich sa mga bayan sa Bukidnon na may pinakamataas na kabuang kita noong 2025 ayon sa tala ng Bureau of Local Government at Finance of BLGF. Batay sa Statement of Receipts and Expenditures of OSRE, nakapagtala ang Manolo Fortich ng kabuang kita ng 342.99 million pesos noong nakaraang taon. Kasunod nito ang Don Carlos na may 212.57 million pesos, Quezon na may 187.30 million pesos, at Maramag na may 172.08 million pesos. Samantala, nasa ika-16 na pwesto ang Kadingilan na nakapagtala naman ng 21.49 million pesos na kabuang kita ng nasabing taon.
0: Heart FM Balita.
1: Para sa atin, alas 7.34 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ang ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Arestado ang dalawang lalaki matapos masamsam sa kanila ang isang masamsam sa isang bypass operation na pinangunahan ng Valencia City Police Station Drug Enforcement Unit, katuwang naman ang Bukidnon 2nd Provincial Mobile Force Company at iba pang law enforcement unit sa Purok 11, Barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Kabilang sa mga naaresto ang isang 39 na taong gulang na umano'y high value individual o HVI na gumagamit ng alias na Rick Rick at isang 30 taong gulang na kinilalang street level individual na kuha mula sa mga suspect at dinati ang 822,000 pisong halaga ng ininalang shabu na tumitimbang naman ng 121 gramo pati na rin ng ilang drug paraphernalia. Inihanda na ng mga otoridad ng mga kaukulang kaso laban sa mga suspect sa paglabag naman sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Heart FM Balita.
1: Aras natin, alas 7.35 nang nagmamadaling umaga. Oras na yan, atin sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad palang panalo na.
0: Heart FM Balita.
1: Ngayon na may dumako tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
0: Heart FM Balitang Mindanao.
1: Sa ating Balitang Mindanao, Waste to Energy Project isinusulong sa ng City Council ng Davao City. Ang nilalaman at detalye ng balitang yan at ipakinggan ng talamig mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayang buntag, detalye.
3: Inaprubahan sa second reading ng Davao City Council ang pondong gagamitin para maisulong ang bidding process ng planong Waste to Energy o WTE facility ng lungsod. Layunin itong gawing enerhiya ang bahagi ng municipal solid waste. Bahagi ito ng mga hakbang ng lungsod upang tugunan ang patuloy na pagdami ng solid waste at mabawasan ang basurang napupunta sa landfill. Susuriin pa rin ang mga technical, financial at environmental requirements bago tuluyang maisakatuparan ang proyekto. Patuloy namang inaasahang dadaan sa procurement process ang proyekto bago ang pagpili ng magiging pribadong partner o operator. Ang akbang ay bahagi ng mas malawak na plano ng Davao City para sa mas sustainable na waste management. Ito po si Carl Canal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita.
1: Dagang salamat Carl Canal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Alas 7:37 na nagmamadaling umaga. Bago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
0: Heart FM, Balitang International.
1: Hinatulan ng International Criminal Court or ICC na guilty sa crimes against humanity ang dating Seneca militia leader na si Mohamed Said Adelkhany ng Central African Republic. Napatunayang guilty si Said sa 4 na counts ng krimen na bilang ng imprisonment o severe deprivation of liberty, torture, prosecution at iba pang inhumane acts na ginawa sa Bangi noong taong 2013. Ayon sa ICC, pinangasiwaan umano ni Said at ng kanyang mga kasamahan ng paggulong, pabubugbog at torture sa mga pinaghihinalang supporters ni dating Pangulong Francois Bozize. Samantala, ibinasura ng mga hukom ang ilang war crimes and charges matapos naman manginang tapos na ang armed conflict noong panahong naganap umano ang krimen. Si Said ang unang miyembro ng Celica na nahatulan ng ICC, kaugnay pa rin ang karahasan sa Central African Republic.
2: Samantala, umabot naman sa 174,694 ang kaso ng acute respiratory infections sa mga lugar na apektado ng forest at land fire sa Indonesia mula Agosto 18 hanggang Setyembre 21. Ayon sa Health Ministry, 40,363 sa mga kaso ay mga batang wala pang 5 taong gulang. Umalat na ang toxic haze mula sa mga sunog sa Borneo, Sumatra at Papua na nakakaapekto rin sa air quality sa Malaysia, Pilipinas at Singapore. Patuloy ang firefighting operations ng Indonesia, kabilang ang water bombing at cloud seeding para mapigilan ang pagkalat ng apoy at uso.
0: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
1: Sa ating balita, ang pambalakasan naman matapos mabigo sa quarterfinals, bumawi ang Alas Women sa classification round at winalis ang Qatar, Mongolia at Hong Kong. Dahil dito, nakuha ng Pilipinas ang 9 na pwesto sa Asian Games. Aminado naman ang koponan na may mga dapat pampagbutihin lalo na sa consistency kontra sa mga top team ng Asia. Kahitman mahalagang karanasan ito para sa mga batang core ng Alas, kabilang na sina Angel Canino at Bella Belen at bago ang mga susunod nilang international tournament. Target ng koponan na gamitin ang karanasan sa Asian Games para mas maging handa sa mga susunod na laban at mga international tournaments.
0: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
2: Nagsalita na ang aktres at Batangas Governor na si Vilma Santos tungkol sa isyu ng hindi pagkakasama niya sa bagong batch ng mga pambansang alagad ng sining ng Pilipinas. Nangyari ito sa talkback session matapos ang Philippine premiere ng restored version ng pelikulang Sister Stella L.

0: showbiz.
1: Parang ano, if it's meant to be, it's meant to be. It's if it's for you, it's for you. Kapag anak yan ng ano, not it's not you.
0: It's me. Ano ba yan?
1: Diba? Sa mga breakup, yan ang dialogue.
0: Oh, no. Isa yan sa mga, it's yan sa mga gamit. Oh,
1: it's me.
0: Na mga statement. Hindi ikaw, ako. Para matapos na.
1: No, ako may kasalanan ng lahat.
0: Sige na.
1: Pero ano ha, about time siguro. Kasi kailan ba? Ito mahirap sa Pilipinas eh. Ito ang sa mundo ng showbiz sa Pilipinas. Kung kailan nawala na yung tao, saka mo itatanghal na okay. National artist.
0: Okay.
1: Di naman kaya eh, yung hindi na niya nafe-feel. Bakit pa ganun tayo ano? Sa ibang bansa, sa US hindi ganyan.
0: Grabe
1: kapag
0: ka
1: meron
0: well,
1: silang hero, kahit bata yung ano, kahit bata yan, itatanghal nila yan.
0: Correct.
1: Diba? Ano mo kung bakit? Mas ma-appreciate po nung binigyan ng award. Oh, yung award na ibinigay sa kanya kung nandiyan pa siya sa kalibutan.
0: Correct.
1: Diba?
0: Correct. Just like the late Nora Unor.
1: Oo. Oh.
0: Diba? Matagal na siyang national artist.
1: Oo.
0: At
1: ninanam niya.
0: At saka magka-batch lang sila ni Ate V.
1: Diba? Kaya nga may
0: The Star for All Seasons.
1: Oo, kaya nga mayroon dating awayan ng Guy versus
0: Vilmanian. At saka Noranian.
1: Noranian at Vilmanian.
0: Ayun nga lang din yung medyo medyo tanong ko din Bakit hindi nagiging national artist ang Vilma Santos?
1: No?
0: Oo, despite sa, hindi naman natin may kanya-kanya naman silang achievements. Kanya-kanya naman silang galing. Siyempre, magagaling tong dalawa.
1: Pero mga icons na yan.
0: Icons.
1: Diba, lumaki tayo. Diba, yung mga magulang natin. Lumaki na nandyan na yung Vilma Santos. Kagaya na rin ng iba pa mga artista. Si Nana Eddie Garcia ba na itanghal na national artist?
0: National artist, parang.
1: Sina Dolphy. Hindi pa yata.
0: Hindi pa.
1: Imaginin mo yun. Hanggang ngayon, issue pa rin yan. No?
0: Diba?
1: Imaginin mo. Yung mga gumawa ng pangalan, sinong itatanghal mo? Na dumating na yung time na yan.
0: Wala pang Catherine Bernardo, wala pang Julian Santos.
1: Sina Piolo, ilalagay nyo. Hindi, yung mga legends. Diba?
0: May talaga sa industriya.
1: May tatak.
0: May tatak na at may napatunayan na.
1: Hindi, marami naman din napatunayan, pati mga artista ngayon. Ibig ko sabihin, sila yung mga nagsimula talaga.
0: Yes.
1: Yung kung bakit merong show business ngayon, kung bakit, diba, may mga mukhang artistahin ngayon. Merong mundo ang mga artista ngayon
0: dahil
1: sa kanila. Diba?
0: Sabi nga mga OG.
1: Mga OG. Teka, pag itinanghal ba na national artist, may nakukuha?
0: Meron ata nga may
1: monetary
0: privileges and yes, and monetary.
1: Dapat lang.
0: As being the tawag nito, pabansang alagad ng sine. Kasi may kanya-kanyang category,
1: diba?
0: May aspect siya. May film, merong broadcast, merong for the arts.
1: Diba mga ganun?
0: Oo. So, marami. Pero sana naman, mabigyan din.
1: Habang nandyan pa.
0: Sana naman, ang Ate V.
1: Para ma-enjoy niya.
0: Oo.
1: Diba?
0: Pero sa ngayon, siya sa politika Active siya sa politika.
1: No?
0: As the governor of
1: Batangas. Ala! Ay talagang, ala eh. Sige, abangan natin lahat dyan. Sana naman, yan ang wish natin lahat. Maraming salamat sa iyong chika sa araw na ito.
0: Yan ang ating balita ngayong Biyernes.
2: Heart FM, showbiz balita.
1: Teka muna, itigil muna yung mga ginagawa. Mag-traffic report muna tayo.
2: RTA, Heart FM, road traffic, alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA, Heart FM, road traffic, alamid.
1: Nasa linya natin ngayon si HPG Jerry, small but terrible Kabuyaon. Jerry, mayong buntag,
3: Mel. Galing akong Billy Street, papuntang San Recto, okay pa. San Recto, going to La Pasan Highway, medyo maluwag pa. Hanggang nakaabot ako dito sa may bandang Cugman, going to Puerto, okay pa. Pero dito sa pagbalik, may build up na. Dito sa may bandang Cugman, going to Corner, Jarbura.
1: Nandiyan ka na ngayon?
3: Dito ako ngayon. Papasok na ang syudad. Medyo may build up na.
1: Natanggong na ka diya?
3: Oo, tanggong na yun.

0: gong na dyan. Oh, siya, may pasahero ka ba?
1: Wala pa.
0: Ayun, ang malungkot na balita. Natanggong tapos wala pang pasahero. Di bale, sige, pasa saan ba't luluwag din yan. Maraming salamat ha, ingatan na pagmamaneho at ingatan ng iyong mga pasahero. Thank you sa iyong traffic update, HBG Jerry, small but terrible, Kabuyaon.
1: Yan ang litis na sitwasyon na makasalan ating nadalan sa ngayon. Heart Posada Group, Jerry, small but terrible, Kabuyaon, para sa Heart Pain Road Traffic Alamin.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Aras natin, 14 na minuto bago sumapit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Subayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Biyernes, September 25, 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang National House of Prosecution na minadong hindi kailanman naging madali ang kanilang trabaho sa impeachment trial.
3: Pagbabaw man ng voting threshold para sa conviction, pinuna ni Congressman Harold Duterte.
0: House of Prosecution, kumpiyansang malakas at may bigat ang mga iniharap na ebidensya at testigo para sa conviction ni VP Sara.
3: At headline para sa ating balitang lokal, term ng barangay officials, posibleng palawigin ng 5 taon. Preparasyon ng COMELEC, maaaring maapektuhan.
0: Huli siya, ginundina ang negatibong epekto naman ng pagkakasangkod ng aktibong pulis sa Indahang shooting.
3: At dialogue sa pagitan ng traditional taxi at green GSM taxi, umaasang magbubunga ng solusyon.
0: Samantala, 6 na LGU sa Misamis Oriental, ginawaran ng gold recognition sa Gawad Kalasang 2026.
3: At headlines para sa ating balitang Bukidnon, NFA Bukidnon, payak na nagdiwang ng kanilang 54th na anibersaryo.
0: Samantala, Manolo Fortin, sa pinakamataas ang kabuang kita sa mga bayan ng Bukidnon noong 2025.
3: At balita Bukidnon pa rin, may git 800,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu na sakote sa drug bypass operation sa Valencia City.
0: Samantala, sa balitang Mindanao, waste to energy project isinusulong sa City Council ng Davao City.
3: At headlines para sa ating balitang international, dating Seleka Militia Leader, guilty sa crimes against humanity ng ICC.
0: Sa balitang international pa rin, mahigit 175,000 katao nagkasakit naman dahil sa hay sa bansang Indonesia.
3: At sa ating balita pampalakasan, alas women nagtapos sa 9th place sa Asian Games.
0: At sa ating showbiz balita, Vilma Santos nagsalita na sa hindi niya pagkakasama sa bagong batch ng mga national artists.
2: Heart FM Balita.
0: Aras natin ngayon, 7:48 na nang nagmamadaling umaga. Uy, halos tanan online na karon ha. O syempre, ang paborito sa kadaghanan, ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online kay di na nimo kinahanglan og ang barya o wala na isuklian pagabot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay Online. Sakto ang payments, safe and secure pa gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para mag-confirm ang bayan para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transactions, siguruhan nga adunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash in ha, gamit ang official GCash partner merchants sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fee, walay kaltas. Siguruha lang nga pirming na isulod ang GCash wallet pinaagi sa regular nga pag-cash-in para pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free yun ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay Online para sa saktong payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks and fees may apply to know more. GXchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee, walang kaltas, free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
3: Biyernes na.
0: Biyernes na naman. September 25, limang araw na lang bago magpasko. Ha? Ay, Pasko. Hindi kasi, feeling mo pag bago ang sweldo, Pasko.
3: Pasko,
0: Pero kung bibilangin mo sa ating kalendaryo, ilang araw?
3: 91 days na lang. Pasko na.
0: Lagi tayo mayroong paskuhan dito.
3: Diba? Pasko dito everyday.
0: Pasko dito everyday. Shout-out na tayo para sa lahat ng mga na-feel na ang Pasko.
3: Ayan na, Angales family, feel na nilang Pasko. Hi to Mommy Aileen, Sir Nicolas, kay Sir Glenn, good morning. At sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar.
0: Amy Balomadres, Mayor Miles, magandang umaga. Yan o, Clark Montimo daw at Mami Marilyn Gonzalez sa Tanan Kamamanaan. Maganda, Tanan Kamamanaan, mga taga Kamamanaan. Yan, good morning.
3: Good morning din ha. Thank you nga pala sa, ano, sa...
0: Lanzones.
3: At si... Alexandra Hill. Shoutout po naman diri sa Purukuno Patpat, Kadingilan, Bukidnon. Thank you sa pagpaminaw.
0: Efren Hawaiian, magandang umaga. Ito na naman siya sa kanyang countdown, no? Nga, yes. 91 days na lang bago magpasko eh.
3: Tama. Sometimes nagiging gauge natin si Sir Efren.
0: Sir Efren.
3: Ito si Ate Karen Torres. Tagang salamat, Ate Karen. Ayan, good morning. Watching and listening while nag-prepare sa kanyang tindahan. Wow, shout out sa kanya anak na si Lovely Luz Torres Nino nga nangapi. Ayan, I love you na. Kinalsa hi sa kanyang honey na si Melfi.
0: Meron din mo padak, anak. Angelo Lau, magandang umaga, request ng Ooh Lala Baby Baby Dolls para magbiyahin sa Dahilayan. Magandang umaga.
3: Ayan, si Mami Nilda Tabuen Padel. Ayan, maraming salamat. Patuloy po kami makikinig sa sariwang balita. Dagang-dagang salamat.
0: Si Ate Lilil Giam, magandang umaga po. Mga taga Burgos del Pilar din ito. Yamay buntag.
3: Good morning, Lola lang ng Hanupulan Claveria Misamis Oriental. Thank you for listening. Good morning.
0: Remedios Gemelo ng Crystal Maramag, Mayong Buntag.
3: Good morning, Ma'am Annabelle Cabillaon Tabanao and Mayong Buntag. Thank you so much.
0: Gemma Palakad Pupus, magandang umaga o mga taga Zone 10, Upper Carmen, mga naminaw karon. Maraming talang salamat po sa inyo.
3: Ayan, good morning kay Angie Lupi Togo Gain. Good morning. Hi, shout out sa young self. Uy, happy birthday.
0: Karon?
3: Happy birthday to you.
0: Happy birthday. Masig kinahanglan ni Mugwan. Mga taga Kaon. Ha? Baka meron kang hiring.
3: Volunteer.
0: Hiring. Taga Kaon.
3: Galing nun ah. Si Ma'am Merlin Loren kahapon ng Esgabi. Good morning, advance happy birthday to Ate Gina Trosho Kagpani ba yan? Tama ba?
0: Gagarani. Magandang umaga. Jocelyn Flores, magandang umaga po. Niva Bernaldez, magandang umaga po. Mga taga Tubigon, Maramag, Seymour. Para magbukid nun. Ayan, good morning.
3: Good morning, Mami Marilyn Gonzalez. Magandang umaga. Ayan, mga best anchors. Thank you po. Ingat tayong lahat, mga sweethearts. Ayan, thank you, Mami.
0: Regina Trandia Basadre, magandang umaga, mga taga. Ano to? Oo, Gumamela Extension Carmen. Hi daw kay Zarin, kay Alex, kay Gianna, and Gabriela.
3: Ayan, kay Ate Marifel Dikito Ayes naman. Good morning, kay gandang umaga. Ayan, watching always. Shout out sa kanya, Mama Inday. I love you, Ma.
0: Ayun,
3: and team Turok Botoy. Thank you so much.
0: Aba. Magandang umaga sa inyo. Ito rin, may mga nag-message sa ating text line. Yon, basahin mo yan. Sino yan?
3: Ayan. Sabi dito, greetings to all Grab Car Cagayan Officer and Members and Car Wash Dia sa may JR Borja likod sa Panchi. Copies na naman now ng Heart FM. And also to Barangay Balubal and Balaba Family. Sa tara lang nga. Maraming salamat. Thank you.
0: Ito ba sa Green GSM Team Ryan. Ato, taxi to. Green GSM. Alala ko pala, talking about Green GSM. At gabi may paglabas ko doon sa street namin, no? Diyan sa may Everlasting.
3: Mm-hmm.
0: Paglabas ko, may nakita agad akong taxi. Mapunta ako sa game ko kagabi. Pumara ako. Ang suplado naman itong driver ng Green GSM. Hindi ako malalaman-laman. Naalala ko may app pala yan.
3: May app.
0: May app pala yan. Hindi pala yan basta-basta. No? Ganun pala yun.
3: Yes.
0: May app pala yan. So magbubuking ka.
3: Yes.
0: Doon
3: ka sa app.
0: Ang tagal ko pinaparan. Hinahabol ko pa. Wala may sunod. Ganun pala. Sorry.
3: Mag-download ka kasi.
0: Dahins ko pa alam eh. Kagabi ko lang nalaman. Napagsakay ko na. Susan Gage, magandang umaga. Thank you. Uy, ayan. May naghahanap din. May hiring din si Ma'am Merlin.
3: Ma'am Merlin.
0: Oo.
3: Belated happy birthday to Sir Roo Martinez.
0: Uy, hiring din. Hiring sila. Hiring nagkakaon. Na ba?
3: Kailan-kailan at maano kami
0: dyan. Makapagsubmit na kami ng resume, ha?
3: willing kami dito.
0: Pag may nag-birthday, malamang may hiring.
3: Ay, of course.
0: Hiring.
3: At ano, speaking of hiring, di ba, yung presyo ng gasolina natin, abang-abang tayo, mga sweethearts. Naku, may mga abangang paggalaw pa.
0: Paggalaw
3: hindi
0: pa?
3: Natin alam kung pa... paakyat ba ng presyo or pababa ba ng presyo. Basta tayo'y, let's be active and abangan natin yan.
0: Observant tayo. Parang ano, yung gasolina ngayon, parang spaghetti.
3: At pababa, pataas.
0: Pataas, pababa. Pataas at pababa. Para sana lagi nalang pababa.
3: Yes.
0: Anyway. Abangan natin ang mga winners ng bugas at groceries para po sa araw na ito. Maraming salamat po mga sweethearts, ha. Mananatili nakikinig. Oras natin, 2 minuto bago sumapit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Ayan nga po ang galipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arshaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Bajansila sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghat Tim Balita.
3: Nel Arshaga.
0: Ako naman Marl Aurenio. Hanggang sa Lunes. Ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM.

0: Idilita po ito ng mga plan po.
1: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
0: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
1: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
0: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: With heart.
4: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.